0: Ou seja, que minha mãe era Abraão, que o nível surum salamu, eu adi em men yaja. Na mala mobe la fisu e tia ou seri só. Sangue, be la filinha minha su, bo be eu se se foi, e tia ma ou seri só.
1: Sangue, me la fi.
0: Sala filha minha su na ima se se foi, e a minha. Eu.
1: Sangue, me la fi mlanzu.
0: Eu.
1: Me la fi su pa o tranha mim bobo.
0: Eu.
1: Sate eleti.
0: Eu.
1: Afim be minde ke afon, mlaso. Na. Me fa mraso me fa be kiwo. Nke kenga etwe trandenga. Me ajo mo easy. Ibrelem so ofa kon ya mepri o mani mla.
0: Mhm.
1: Mani mla bru. Sange ko ko enyunu. E likekri fo mu mla ga baba afa ali me fa o kere mla bru so.
0: O ai pon mo.
1: O tik bang bang pasa.
0: Soni.
1: Nga ko yuna be ko nya sana ngine ne krede.
0: Yo.
1: Nga ko yuna be ko nya sana yi lu fredi de.
0: Yo.
1: Nga ko yuna be ko nya sana ya po bole.
0: Yo.
1: Kwa kwa tia be fam langa le fa bale.
0: Yo.
1: Baba. Mese ke likinga mo o nu. E akla fa masra. Yo. Be wole. Me sima nya mi. Vie me sima nya mi Abraham nga nu fo nga be ka be ndere.
0: Yo.
1: Vie me sima nya mi. Se vie me sima nya mi o be u ba be yin. Be u sa man Jesus sa. Ke Jesus se kam ti kanga. Am ti a fe fwe. Mo sanga ku be gina be gane be u se ke bo mbo ti Abraham nga nu fo.
0: E
1: ti o su nu fo. Nku ti akla se ke ti kanga. Jésus ou ni ke sa tengo mo ou benou.
0: O
1: ti pang bang. I ti en wame ti sa te kanga. Ni a mla so. Mo ebe disou. Be tra nya mien pli. E si mo. Be di mla so nzouye. Afin. Ke ba atri nya ki me kande. Nse ke mla miye mme ki. Men no fwe mo. I nunga e si mo be te stwa. Mou mbo benya si ma vye nou. Mla so nga ole mo. Ke be kwa ou se ke. Se aisha awu sakpa sa wa e inkigri awu kebo mo nwenya umanya miende wrenti mlaso edisu pekun nyamie isu la filere enu mai nu
0: onti so
1: kebo nyamie isu la filere enu mai nu ngapoti mwai ngapoti awwe ngamoti like ga monanga mamie pribobo ofa blofense ke ofleke promesse
0: nga wanya mi kulungo
1: nga wanya mi won fa mai mo nya mi isu la filen mai nun kan sai dim lansu e dim be ye mo o ken ke ni mo nga mo mi fa mo ni ke nga mo ma sisi ken fa ma mu o dima mi nga mo be dim la mla mi su mi ngu mi be li esan ge sran kula via la bo o la fi su la filen we o we nu su la filen ngu su la filen wa fa woni e kula la feeling ke vie me sou sa tin ke vie me sou sangue nya mie sou la filerie in deringa mwe ba polo o kan kre o me fo mwe a fi bebe di mla mla tete somu mla fa fa so nga ba be di kaka pa be fa be ukari moizi i mla blunga mo ya me pri fa man moizi ko fa kre be ya be pri so mla nyo pa kumbe fa be mla so i kingitra nya mie bobo ma nya mie ukai I sorti ma okan ke yo mla du di fwe mu na be ngumi e be nya mo ai so ni
0: yo ya mo a kan la yin fe pa sa ti bo ma ma u kas kan nya mi ma jeji o fa li mo le ken fa fi ju no fiteri
1: yo
0: e a so no fo mo ti mla
1: hm
0: e yin mo le ken
1: yin mo le ken
0: si nya mi
1: a fion fi nya mi
0: o ti mla kon wle
1: ko ti wo
0: sanga se su la file nu ma yu nu mo e dike ofre o ya son ko le ibo mo e la afrique son son okun o crema ke su nya nya me sa
1: ni ori ori se ke se mona kenju oti e mlaso se mona kenju na e ko asonu ka bo ti mla ke nya me si mona kengu mi mo e ngba suri e gra ma e ko asonu yole na se e la fima jesus so ni ko le ba ma de o la son ko le le jesus so la file
0: oti yo
1: sa a la fi jesus so ya nyotio asonu olema be ngai ken titi ni ole mona ken asonu olema be sa akwa ken kula kula kula na sangen denga we kana sa tima kanza tina sa afa si o tinu na jesus sur la file afi ya mien denga ni ke jesus oti e le fwe ne yo
0: oti yo
1: jesus ti e le fwe ke se afa yura ya gwema jesus
0: o su le mai
1: afa yura ya fa gwema ya mien su
0: o su le mai
1: kanza e kwa asonu e dia fwe ya e dia anana kuru ke ole ya yo ngabo ya mien o kunde ko ofa mai mo sisi ri ko fa mai e sasa o kemele
0: yo yamo e be si e ko yun kan be si ke se be nga bo be di mran su be e be nya li

0: Ba Noel Nyomo.
1: Yo.
0: Kamo ini yang fali gifa mani e sini mo bi kulanga bi su radio mara ko di wambo. Tema ya granika. Nga gabo nga mi famani e. Eric kono fu luk ndetre nyo.
1: Yo.
0: Ima ablana oni ko ikoli de gra abrinu koni ku. Wa Jerusalem lo paki dile. Afe kula ici onini biko Jerusalem lo. Biko di paki ken ye kodi afwe buruni nyon owoli lo ke titi den sa ken di len ye ke ken di den oyweri be sal be sin Jesus kusu o kali Jerusalem lo sanga isi onini basimanu be buri akuna ke oni sanga bo bikom pasanu ye ke be fari atin Bobi nati kien bakun be kundeli yosu oni bengawo besi bembenu sangé ba umeyi be sal be sin Jerusalem lo ikundelenu ye kodiri le san be ko uni yami so adanu oti ase like kleform be afien osuti bende bobi kan ye oma be ko san be ngabo beti inu andeyin ingure mo osi inde mo okan mo ma obetesun obobi kura menua bebe uni obori benua ye ini osirke miwa oisetie ai sonio nia ini osi inya brupa okundele yakunde olele ye osirke oisetie ma amukunde mio amusima ke Oti bo ni amisi ninge mbisu. Bikusuma, nde somo okankle di be bati ebo. Ye, oni be sali be sin. Owoli nde Nazaret lo. Inyi di be. Ini kusu ofali sonde mkula ofasiri ya unembanu. Siye, oni niyemu yati Jezu gasi nkbani amma ebo esro.
1: Emi Jezu,
0: e kanvuo. Ba Noel.
1: Awa.
0: Nyo omo. Juan Jerusalem no paki dile ane e Côte d'Ivoire dey wa ure menu paki dile wakaki
1: genzra
0: wakaki ki gokla inguru yile senge ni kisomo ile
1: wensi
0: ye ikani Abraham inderole nya mienu ye ni kisomo me fa igusa yu afi se ya mienu ye yu ke ya kole ya unre senge se na na mienu ye yu ya kole kusuma ya unre na bisirike afeno akora isi nini biko Jerusalem lo biko paki dire kankre wawo
1: paki oti kien dankumo oti krisi fwenye
0: yo
1: afin kenga mo nyami bobo okpali moizi bo oriko fali imam okpali nzwe le okrike kien abedidi akunujwe
0: yo
1: ti akpelie akpelie ngale ye le gabo be bolibo kin sonsu le be nyani beti on voilà que kin son o be nzolie afin ko oju afwe nwa fa ya no ye le gabo ne ken ifa ka ki janvier afwe nwa ya ke ifa ka ki noel afwe nwa ya ke pa ki bobo nga mo ifa kende ko ya ke on voilà que e hin pin e a fait son mesu e hin pin e etile le sokin etile le kin son o ti etile le kin pa ki nga mo be genzra be sinsin mo akati ayin suelike mo akati gbanfonenike mo akati me inu like ka buya ku na le sa ni se ke e bobo kin son ya fait me tingite ma aka men nofwe mesano afin parking am men nofwe me kwe iolele ngale me koma nyamienu ko inunu sranvie okla kokole sranvie iyirie inunu sranvie okla kokole sranvie iwurie afin kabo be ke ka yakro na ko di parking ngale wie men zwe tete nga o benu ne yole parking am boy fa ikende ke Jésus on imo ici avonna yabo be ko be ko di
0: zalema e ndrim vo inu sole ya ya
1: inu sole ema ya ale so mala kwa kwa ko ja bien vie e ba ko parking ale
0: o bien bolo ala gen mala ba
1: e mala ko ko ko direle ka be ko ko trouver sikano be yibe ngulu ndu ndu ka e ya feo na so pagin ni renga mo ken ke be ko dire Jerusalem lole ye kama be wori mo be juri lo mo be diri pagin be wala firi be mo be ba la be ko on Jesus sou be so nga Jesus o kalo on kalo en ko o kalo o be isi nyamie ijuma yibo
0: yo
1: me ba kan ko pa obobo ikanu ba kan ko o ko singulele obobo ikanu ni Jesus o la fo bruni yo so blenga ya no neke ehun nko katoliki so amen mo un ba kan kan ga mo be su mo pel mi su e nyeme pasa le un trale fo fo e trale bo bo yo o kwa se Jesus ko ti wa fa kan kan ga le so fa bo le ju mambo ken ga bo e be su ba kan kan ga bo be su mo pel ngale mezu ala fizuke be ko si manike nyanya men den ken ke Jesus son ko son wala a fa bo ri nyon son sanga ngungulele o sabe sa ngo entise yamen den ken ke ko u sabe na bole o bo be nu pa sa ke nga mo fa ile ngale imo me ko sin wa wonu mbe mo me ko sin ko zuma ba wa ke Jesus yo ma bi afin be ko ri kawre be ko be wori pu ke be ko wie ninge me di be ko wie fetri ngale ndi mo be ko kan mi ndem ko o wie nyo mo be ko sin mo akunu bi enwo le be wa fi abe un be wa be wori le bo bi ju lo ina ti be ju tenye ke ba ko ensa be uma emi Jesus
0: nko be won
1: o ise me sa be sin sabe sin baba usa Jesus ke ye o se e sa pe ya mo po sa obo nga mo e akute che yo isa e sa bo e wura ya kundo sa le o ni wura buo nga ame ya ko ba sa kunu ya le je suis pas le djuma kun dire o pa nyamien e si nyamien e djuma e e kanga e ko e uni ke nyamien kani le kun ke e kanga afan nyamien kani ke imame wa fe afenu ye ko on gurulung wo ko on wi mama fe in soti na ibobo wa gira sie ngo ensua na wa ni ma america afin benga bobe ni ma america de klima me ale i so gma je suis christ o beli tire yo ko bari ambuke a uro a tran ne ken sana vien ya me fa gma tre fa men tange ke mo ve wenu ke mo fuen wenu o ko la di ma gma so o e man kra ma je suis o bari wa ni ma mo fe wa ni ma sie fe ni a fe bru ni nyon Sanga Jesus o tiriun o poli nyamie djuma e tirebo nwa mbali mbalenga mbali amekuluma ke nyami si ijuma nga moeti ofrele mi inwa sanga nyamie ndenga ne keke nga beko o tikeni wase
0: anzo e agulo
1: anzo akperio maya mi ukai
0: yo ngamu be bura kuna ke oni sanga wo be komu o ubinu e be fajatin be nati kimbakun ikundere no yo sufwe mu be afien tanga ba umeyi na be sal be sin Jerusalem lo ikundele nu ke be julo be won be se ke wadi le san be ko ni ya mi so danu ba noel
1: baba
0: ni wo mo
1: yo
0: afin de son itie balio
1: got you
0: mari oti black mo ye fai kan le san o we nu Ils sont tiens ma yamie falike oyo deux fois ini. Et quand yo wa kun gba ba sombo wa unze ke si aswani blabe sibiu non ba unze. Kanga wa mari ofafa ko mo fa ou je tu le. On yi wa wen ke Jésus ti ma bangbe. Ye so ba wa mrin sanu. Onwe e bonga e wo ye abaguabo. Anze a olika a fe agulo o wani a nwe kronsu e transu tanama.
1: Ati on sabon su guruma.
0: Olike nga o wakuna.
1: Olike nandoli o amli.
0: Iso akuna mo tani marinu. O kwa seke iwa e wan disin.
1: Iwa e wan disin.
0: Senge
1: iwa boli.
0: Nyamien bo idu manu ma be salibisin.
1: Asi ke kebo ba mkwo monde ya ki. No mo mnyo kuru monde kale. Kebo e Jesus bo ngabe ulimo beja umble kula no. Mbe mwa erodunwa mabe yesu mbe febe kuna atinu mbe febe toblo we mbe febe ko ezipo no we mbe ba enta ken ala sa dide mbe mwa mbe wanyo baba atrantona sese o ngokwe o we no
0: kenga baba kenle nga bo bifa jesu bifa yu mwandi beko ezipile sanga bo wajju mwe be unin la liye no ne tiyema bifa ba mifa
1: biyo mbe
0: sike ba son o adig mambo nyami bobo ili yesu
1: kotiwo
0: Soti bisesei.
1: Bisesei.
0: Kenga we woyu wa ye. Ifa isesei. Mamusa.
1: Ye fako. Ya kanike. Nga mo mpeli. Mpeli onwande ikirane. Akanike. Ye boko. Bekunde besinso. modiri kin ko ebi mo be kun de si mo o
0: yamie
1: so anu eh le ayi gine ni yo
0: otte o yamie so anu veseli imo mari ke oko uni jeju na bo akune tie o beri kun sange veseli ke kana agulo o veseli ke otti aseli ke kle fwa mbafien osu ti be ndemo bi kan
1: yo kun ga mo ikene ni suku ma wan mari ti san nje ma yamie kuri fari ban fa wore ri sanu
0: mari ti san ison ti isan so nu mari kusuma oni e unsu sapa ke o ti bla mo ti san en ke isa me ile nu wa tondoma
1: afien
0: afien okura se ma ke momi senge sanga bo e jesu ko bi si ke o fasi kun sonti mimo anze menia mani mamu ikulanga boye donga su euri ba bla kanze ya swai enia ba mesu sakun inu awo yi yale itie ya me kulifa ba som mayo
1: tanga mana na mayo la fike ya me kulikani ke banga ofa mayo oti sura le kuma famani oti kado oti kere kuma famani
0: ofa mani
1: na oti na yo elio
0: na yo elio
1: oti ke kuma famani ke si
0: ni asu
1: ofra ke ni abesu
0: na dikison
1: ba na mo abana sa ba itete atike na ole afon ya mi mla
0: ya mi ke ori ke okwa asaki dikison ni otapa
1: tumapa
0: inengo ye a se ni we na ti ole nu afali ke kun mami okunsuri ke afa mami
1: mo ni amasu
0: ni ambi amature ori ke okun ki sana fi akoma iwanzo
1: afaka ki anyire
0: ka ko un ya okunsu joma
1: okunsu joma ke aso nga yo ni ke nga pameni ye basi esi iti nsu mu mo ori ke kun
0: yo isonti ile mari odi ndenga boye wa wenu ya mekani odi isu senga bese ke jeju ko tani benga obe kredike be afien oti be ndenga be kan
1: oti be ndenga
0: be kan fa ukasu
1: sa kwa nzo ko ya bese ke
0: afien kan ya mse ke bon vinsu
1: ebe
0: kan be ufo
1: oti wo
0: jeju wa oti
1: benu aso
0: benga obe kredi ya mente be kredike oti binu anu nde ke be wo me fa be be ya mente kriure so oko ya miri esu don oti okon wusa be ko san inde yuba kan so mo wusa be ko san bo bo be nu
1: yo oti so am ko se akona agbo awurukunu mlanga mo oule ne so adio
0: yo
1: yo afa sana ke ona oku ukona mbukufie anze kusuma anzu ko kusa akoka sana na mbukufie ka akono bo la kuri mbukufie onga timure le fo ma kuri mbukufie no nga minde ke sana nga mo o flori wo on taka kufie ma kuna ania
0: ka ko ni
1: ka ania kufie nga mo boko ne so ania ko ya sa mbukufie titinu sa mbukufie mi asu fa sa ko ya bole ori en so ni anko le ma jesu ko tran ni mebo ne o ti be nu aso nde afi Venga mo likikrifu nga bobe ole be bali be ole ngale be ole be dinyamye no agumamye se kamo be gumanga be din otike tokreka okari besi
0: otito
1: nyamye ofre osumani jesu ke oblana ma wa dingabe ofataka otibe no abunde gumanga wa fanga bobe su dibeko ofraka o tranle no otibie ama gati o kanike nyamye denke ni ka ke kamo oyo nwo usabe sa nwo entise yo ko on ni be wa fa nga mo fa be djuman chien ke mo wa yin ni mo nya ni afa blasan ni afa blasan ko nya ni afa blasan mo wa bo djuman dire papa bo chien on ni be wa fa nga mo fa be djuman ti ko djuri ka mi o ijo na mo wa pe bo senge ofa be wa fa djuman wa fa nga mo fa be di mo timan na wren ofa wu sabe ofa sebe nu o ken andra nu mo ni mo mi ke nga mba melele mti nzueti sera nga mo la finzu Nzwetiso owe nung mo nzwetiso mo tingwa mo owe nung ilia wako vye male. Unkebe mlanga bobe mabe mo oti mlaku mo oti. Kulo sana yi afe.
0: Mkwe mwola ke sa somo jesu boli be usale bo afwe buru ni nyonu.
1: Yole ngole fawo le afwa blasan.
0: Yukwa kwa su yo gina ni.
1: Yole ngwa mwola di afwe nsansu ofa yi gyori sin de ofa kredi ke sin de.
0: Afwe nsansu mo gina ni su mo be oli paki dire. Onwuni ke... so samu mo facile kun le kun ya mi sere so anu bo bi fa ya mi so bi fa kaki
1: bi fa kaki bran bo fu mu kaka urunga metran ule
0: afwe bruni nyo adu asi ke bi fa beti ison ti wa kya kya bi
1: yo
0: se bi ke bi fa ngi ola kan
1: bi fa be ngi so ngale be jawo ya mi so anu o sakiri o buburi be
0: yo
1: oti na ule afin ya mi den kan ke benga mo be ulole ngale mu kebo ariantien umbele sika bele bois be fa be sobe ma benga mo be satemu ma sanga mo koma so no bobo ala kubal fu bobo oko fe bois ko ko siesele
0: be fa ko be wata dire
1: be fa ko ba ta dire be anuma be fleseri a obe o sen au blé me fa be ko be ko ya te be san pa kun len wa ka ki ke marché de nuit anze mo fa te gwa bo sa me fa ki kula tomate yo yi se ni se o fa ko ya ku ju mo
0: ke ma akani kun ke e kan ibo bole nu e kan ise di ke pa ki dire so ye di pa ki ise
1: e di se ni e kan ni
0: anze men go ya afin si me pa ki pa ki nga be di se pa ki Côte d'Ivoire nu fete nga di buke Juif Milo a fanga ya be di ibi e Côte d'Ivoire fo e di se na ya mienu e di
1: na mienu e di afin
0: nga te ma je di de la fo bru nyomo o va bolibo mo kwa fo bla santa mo bu ya me ma dire mo trube nu
1: yo wole
0: on bi a on bi kan
1: ba ma ture ni sa kun e ni kun ba ni o na ya mienu nga mo kun de ka e ni le nga mo e ni e
0: yo
1: ntiere nga mo e gina su ke kre e a se ke ifa son ga bo fo be di lo mo e be di asu na wole kun ba ni sa pa na nyame nga mo krekreri na akun gwe su pak nga mo edi ne yele nga mo nyame mo fata ga edi ne yele nga mo edi e
0: yo
1: afi ne ti krun gba wura le sna bi ole ne mfa kani le koko le oko na okoko ko fa sna fle yire
0: fe mfa kani
1: ama gati e be pele ba pe pak bo un
0: yo
1: iduma ba pe me un
0: yo
1: be fle se
0: pakinu
1: be fle pakinu se ne kenga e kanga fro wa ya o ma pakinu
0: yo pakinu
1: ma me ukai
0: yo
1: ai kula unya mi ende me ule na e un finu pa
0: be ma mezi e ka be uni oburi binwa ye ini o se dike mi wa o se ti ai sonio ni a eni o si ye ru nya buru pa ya kunde o lele le so ma wu sa o ko san kan o kun
1: abra mania
0: jesus ici yo le nya mi singe kanga e kre fu wa wa bon jesus ini on ici le se le ma wu ka mi kai kun
1: yo ya men den kan ke mari ka be fa e kendele o ti black mo o si si le un siri
0: yo
1: afin jif me no sklana asian jano de minde ngo jacob mbom ni un sen sengale metran minde no meni ko enku o ko trani lele ka be fali blame fa be meni be na ile ngo kun denyo o ko ko tran fre no o ko tran afwe ko en so no ko dia fwe brun na kula na wa nya blaga mbo o kun de i so blain e kula di masu afan afin ne ke na sa ngba kula tran lele o di afwe na oni bla babo soma len yamie i mlanga bo kredi bilonu kla na afa bien kuna amatran ka wle na masi be vra ke inwa nga mo be kredi ble nga mo be kredi o jukura ka
0: be a wru nyon mama be
1: ma be un, be unu le
0: ye
1: yeah, i so ble nga le no ba maturin
0: ya
1: yeah. Be umi ndele no joseph oni e mo mari be umi ndele no ye yeah. Mindele nga bobi mindele. Ngula seke nyamye unguni. Nseke nyamye bobo unguni mari isese.
0: Yo.
1: Afin sana miyemu. Be mindele nga yanu. Be fiabe ni blabo. Be sibe. Hei. Sangeka nga wafadi afwe kwe viele. Nyamye unguni be sese. Unguni be agyale nga mabu fali. Kwa kun wafali wawe sanfa ule li mari bobo nu. Kwa fa ule li mari nu. Yile nga bobi uli Jezu le.
0: Yo.
1: Jezu. Ici ça pas yole nyamien sanga sanga moitié ma et quand Joseph unde que Jésus ici na hotel yo
0: yo
1: et quoi ici oti indo ambo
0: ba ma anengo ye e a uru menu sana bi oku fa blai ba o sala ini a bi fa ba so fa men que o nienika
1: ici
0: o ka bai o fa da ke bai
1: ason o yori e
0: o yori e ba mo fa ke yi
1: o yi sie
0: sie
1: na
0: sie ku na gbe un
1: ko ti wo
0: ma kura ni erika
1: ne ke ba
0: o mai ku ne ke
1: yo yo ya kura ne ke ba mi emu ba mi be fa be mo ke ngare sai o yo si wo
0: yo
1: yo si wo ni o le veni erike o erike mo
0: yo
1: o fa mo ayi uri awuru no yo le jesu die
0: jesu
1: fa li mo ayi fa uri li Joseph ya afin que bon Jésus duma et moi Joseph wa na moi yo faulu ça dans quand ngale sa ministry anze ngue famille mes famille moi le Jésus moi Joseph wa non na anyu nya dans parler ngale ah c'est non vieux offre wa mo basson o mo waulu ni fité
0: fité
1: na maya me okai
0: yo ni osi akonde olire eyin wa brokpa ikusu o serike o se ti amkunde mio amusima ke o futa ke ni amisi ninge mu belika
1: Jésus oti i ya mien pri i ya gadi fo
0: yo
1: afi ninge kuranga bo wa sengo enzo mo bebo kaka lele wa kamu lele zue lele bo fa to sana afi ya mien den kan ke krosana yo irrigation wa imaso
0: ko yo yiri yo
1: iso ninge ngwa kwa kwa ngambo ule ngale o tinyamie kulisa nwalike singe ke mo krosana nyamie oboli oboli krosana bo nwa nyamie onia ninge so mesu mo unke krosana ti abole foi wa fa wa fa ba wa fa Jesus Christ ibobo ya me kuri wa ka ki unsran wa kun wa fa kulumba nwa kona koko ni ninge mesu ninge amboli asi solomo tinge papa kona koko ni mesu afi benga mo bo lo mu beti abole foi yole Adam ni Eve nga mo be tuma ebe bulibuli mo bibuli nyame buli bibo basima muaye so insunia basima muaye so idi basima
0: ulengbison
1: ishe sien amara ka Jesus blana wa ise wa nia ninge so mezu ya makol to libe to lon ame sima ke misamia misi ininge mehu
0: yo
1: ame gina ke ngati mbali ni owe
0: mhm
1: o swalike o kunde ati no on roule no ofani akoro sra mezo wa fanga bo be fa be traité ya mien invlé wa fanga bo be fa be clé ya mien invlé yale on tibe no abonde oti liki clé fo so mien no abonde na isin kula na wa kula grand suna wa fa afotwe wa fa ma invlé kimbai na wa fa ma ke ngwe mla clé fo so liki nga bo se ke sanga te mo ose ke isa omia isininge meu ibo ni ore ninge mu anga mo ase ngwe nso tinya mie ba ku nyamie kusuma ofari a jaso ofa mani Jésus anka Jésus comme o ko ingru ka oku anze ko isi ka oku ka nga bo Jésus bobo o li ka ke dan no mo koko lari awe bo kiringre mu asi osu amen den kan ka ofa asi nso wa ja ofa melo ofa ure sano nwane ninge ngwe mu anti nwa keke no ningere kenke vole
0: afwe bruni nyobo nsi nungo
1: no ningere kenke ngwe ntie mbalio misanga mo sumani mi mo tinya mi kpri mo yo mangwan mo yo wuri mi mo isanu bale mi mo ikuru bale mi isofwe osumani mi iti no ningere nga ma krikre mne ne ntie mbalio nyamie li nga mo otinye mi itie je suis balio ko je suis balé nwa isoni ngemu besu ni ale mba frake bobo dongo enzo ayoko fa ja ku meko mo orake na bale ajaso asi iwa fa isisi nyanya menden kan ni okunke et je suis otinyamie yi ajadi fo kwa ku bobo kusuma etingwe etinyamie ajadi fo na manya me ukai
0: yambo na ni enia fo bruni nyomba ba yi
1: yi jore mbo yi
0: damo wi no diri afa blasani san okun pofo yin wa ba okun wa nfa ninge nga mu kura nfa ma o sa la fi mi so wa so mi
1: o la fi so wa fa
0: e wo no o sia jiji o sia ke jiji ni e yi bale nu ni e wure nu ni wa fa nga be fa be wuri wa fe ba tume ya wuri e ka nga be wuri o krema ke o be un tule
1: o be un tule
0: o tisna o be un kundele
1: wala
0: asien suwa nyambi un kundele
1: o be un wase kare basa
0: o be afa ngison fa krike
1: mfa mao olio
0: o ni ati
1: o ni olie alo tia o nulie
0: sabo ma jezi o sirike na akuyen ye o ma be nguwa
1: kotiwo afi
0: nge ngale ima oti akuyende
1: oti akuyende sabba
0: na kaye kwa enyo kaye kun be kusumande somo o kankle ibe batiebo ya ini oni be sal be sin be ori Nazareth lo le onyinio that boy unke de dans le cas frère Jésus que Nazareth foi Nazareth rien ou c'est Nazareth foi wa ori mwe de mo Nazareth foi
1: Jésus mo fi Nazareth
0: be uri Bethlehem
1: sa pa
0: okun Nazareth lo
1: Joseph ni
0: isoma ke lo be train lo Jésus onyinio
1: yo
0: be ulimi yamchukro ruan be ulimi yamchukro singe mami kro yole kwikro
1: kwikro
0: na mine na mikro
1: na na mikro
0: donc autant o kumbi fule mi kwikro fwe
1: ken ay kwikro kwasi
0: ken ti lo fwe mi fule ken kwikro fwe ye fa usule sa ti wa mai fle ka jesus o ti nazaret fwe o ta fin le yon yinio yin eso kusuma ka be kan yin le den mi ni amu oni mi mamu yin e o ti blek mo e oju mo so blek oju o fata ke on ne o kaki an ma bakanu ku kan ma bakanu ku ma su ru pengbenu o fata ke anyaku na ofle e fle ke yin eniu na ke akuna nga nyen wa tra o si ononimo sanga awo o si onu awo bakanu pengben ya fien e fle ke yin ne ke ile so nu o fata ke ebu akuna na gumani wa ipa
1: nung yo na maya mi okai
0: eh eske ke bo e don wa ama wa ba ya gbe nu aye eh ya si gumane
1: ya si le
0: eh na chan ofre egu ebo
1: ai tutu ndei kwa kwa ifai kwa kazo
0: na e gwa srelembo
1: eh yo e la nya mi ase na so ayin e sied nemu ka e fa isi si nya mi guman otisi si lwa ai vai bo bo ma gudongo eso e donga mo e même manière la douleur ma femme quand je vais vieille sortir à cette souya mien dans ma cané ya ma sa mien mais ma e fon ya mien mla et la fili mlansu la fi mla il sous d'entrali ya mien bobo ma o seri kese yo et la fi mlansu na se i bobo ya mien ya kunda pe ma tinu ya la fi me bobo ya mien so mla so et la fi so ngabo oti ajai e ko nyeme isoti no soin sen nemu ambe kula baba beti ndengwe ndengwe ehu sai kula modongwe zube wa senu kula modongwe zube kula benatima kula modongwe zube une pindima be moebe obire soa menum obetiri ani atwiri yani obetiri yamendengwe fande so ifai mamu ame soa kungumbe nu fande ngwe ifai ma ama kungumbe nu ame otakisi nu kula ngabo dongwe zube otakisi nu nu ame sutira dio mariai ifandenga ifayima be mandeso nyu e unsahi e mishishitu mai nu
0: amen ndetringa edi sugumai
1: ndetringa moye edi sugumai no swango e ifali urume ndetri na mabruni nsa aigwe ma bruni mokwe ngai jawo su ikiranye ifali luk ndetri nyo e boli boi ma ablana oni ku ifai gwe ma ablinu oni ku a sia de moye la masi ya memoye amekula mekula ngamo betiri nga no swai eko mo iba okun radio maria kun bache radio maria namao o insul gramulele kwengwelele kwengwa fien ka fache na dengo enzu eso ako mission fle aba na menu abe radio mo neno swai
0: amnia biamati no kwasi
1: ye noel kwaku
0: mamie oyo amuria ye
2: so promo

siye oni nye e Amerike Jezu babo du malye inu. E ba meko, e sa meke srangabo ou sa, okla nyan kien kun, ofa manya mye, e sa miyame ou. Srangabo e yo, inwa mfa miyan nye, mfa ijo, na be timingan radio nou, e sa miyame ou. Ame bla, like klokla ou sa, be suan ebe si yo. Bla, wafo ble, fa manya mye, fa kisa manzino, ma be ti nyame anye, wa ijo, ma be ti nyame anye. Afo ble fa manya mye, adumaye nyame liye, nyame kusu, oyo liye. Manyame bobo, ora mesu.

blemi waju o ama be nzwe ama sikun ikani blame o gbo nsure mo oni jesus be ijori o se rike so ti ka si sranga mo o sre o nzwe nwe ame nzwe mo li ma wi elio o ko enyun ya so mo ola wa ka al nye me bule o kwa to ma nzwe nu na yin wa sai o se ke jasu fo be na ko ma e la fi su ke ne ke o kwa se yi ke blen o ye nu sa sa mo bi e wa to su ye yin o fi ane o yu ile o su ne ke o yu di ki kaka mai se nge e yi ma nti ke kata wa e hume ma yi bo bo kun ba yin o ti ke yi ma yi na emu sanga mo yi bi ma emu na e si ya se la ori won na se ti e be keli ko ye dokura su blekura nu mi o yi ki mai afinyam ni ne ke nga yu ye kan zo yu wa ori kro si yin bi ma yi brofe kani song anguru yi bi pe su furu wa be si su kale osu se nga na mama ma yi angre mu lili no swa kongwa ma anguru o pa ja ibu oni mama yesu furu aka itani kale o ma yi amwa o ma enzwe o ma yi ki pekura ma yi si ya se la sa kura mo ju ikran isese isike se wa si si man o juma ma yi si ya se la ne ke be nga mo be didi pan en ke bi e mi mu ni ore ke mi e yo le jesu afini o se di ke bien nga mo o ba wa li men yo li bien la sa pa ikuzuma mo si sra me kun sa en ibreli en o ju ye we o iti o kun ni un afini be abe fa fa si fa mi wa ba ma si en su fa mi di re o ti nyam mi su fa mi me mo su fa mi fa mi mo mo an yi ma le ma ebuina ore ife nde su isu isu titi

Me wante nyankan, me na renansi. Me dandan teru me, me nu kwen chehe. Eye men kwen, edo men ka. Engu ha nyankan, me na renansi.